Ozo di Popo te break kong avi pinungan na tambaik. Kapi pasian ko ma di boko na pinapamiho da habino te break avi da day Facebook sa Bavi FM kyo. Oh, mingka nagi dari TikTok sama VFM, Johnny Joe, masam na dong subabiti, Michelle Malantio ngayon ka nagi, Hansan na Huidas, masam nagi dari Tika, Itiri Jiga Bill, ngayon ka nagi kupi po siya na dong subab, I Jeffrey Antang, nagi I Rosie, Rosli, Ipol Eric, kupi po siya na kumadadiyaw, no kadeti deti sa panggariti babay no asapo ko zo asam no dong subab deti nobobo bago talunalun ka I Maria Johan ngin ka nagi oso git na ikot sinagit no dong subab deti asapo wasam ka bago I click nasius ngin ka nagi tabi bibasan ka na po I Josie Mindong at ibrang nga vida at mazado Facebook sa VFM o dong subab deti kyo Jam kapahu tong opat minit ong audio zoo iti abal toni bo dat dao bay no kapoihan mazada TikTok sa Bavi FM imak asa pawasam diti menggatal kaditi bokon pabago sa pabago bibio ko po mazada TikTok diti pinapoy ho komoy da ko zubota banet kine zonon da dai no I tino mazada dari TikTok sa Bavi FM diti namot da tap da muntok da dong subab diti Celestina Sikawit ko pibosian na ikot sinapawasam da iti DJ Suga kaditi numago kaditi maza po nagi da asa pawasam dong subab diti kadi Uncle Otto na ikot bago sinapawasam diti ka I Helen Yong diti maso Audi ong oh, IDJ Suga mi boletok ka bago. Popo do ni na telepon ni na Helen Yong. Tantu na do ong oh, nogi adai sai pa bago ti. Dai ti putatan umasam ka di Ling Lia. Sai bago adai TikTok sa Bavi FM diti. Ma maso makinong do dong subab diti. Tino sa baby dad mazada TikTok sa baby FM niti sa baby mo post do dong sa umasam hansan no auda gisa masanga daw asam dati kyo nambo ni hana kiva dati tapte ngabi do ngozon do dong sa hobi po ngabi kumazon do may papasidang do nuno po sidang dok pasapay do kain tay ko pasidang kain tay ko kinoing patay ko inkuo patay hansan na do aw asanga daw asam do dong sa do dong sa na do umasam kyo kahansan nanta ko na pabagya kyo kopi pasian ko manda siya babi na bunga na dong subab diti isa dati kiba nga na bunga dati nambunihan kiba na nga na bunga yan pa ito ko hozo di genuine jealous kung ko genuine jealousin nga I genuine si paji bunga kahit ko posisyon ko

0: gonto pomopian lotilik saba piso sa mo ko yung kavas kumada duvong pa naman ng piatus na ko yung pupusaw na taon diti piagahan na baho piatus di taon duvong ay bu duvong pa naman pat minabawa si Buzon matili dato sa ripang lima Haji Hajiji Haji Nor di ontok di buhan ka baho na katahib gonto pomopian na ko yung kavas kumada pa si Zan piatus papakita ta nga Zan pomopian lotilik pagun na abasi minabawa si Sireti di kapas pinunikon pitimungakan Council Vinakas Saba MTS Id Menara Kinabalu. Namo tiho minabos di Datuseri Hajiji da ko panikidan lotilik itisan kay Sound Sabah at manu depalan katundan loji binakas kuasa gas it sandakan om tawaw iti montok da panobohi loji manta diesel o medium fuel oil MFO nabos di sido da pamangan no ginumu solar di gontop tagazo LSS om pamopian binakas battery BES napalan montok da pangkabas da kapanikidan kapamalanan iho semua gizan hang moy da gontop panikidan kapagonop pakinuan na binakas da montok da timput opod taun mikot. Pahabo na balajalan Science, Teknologi, Kejuruteraan o Matematik STEM na kumada sumikulit kinizonan habus kakadazan Sabah. Minabos di kumudubo Menteri Science, Teknologi o Inovasi Idato Muhammad Yusuf Abdal ang papanaon na hang diho mazada babazan jangkawan keterangkuman Malaysia Olympic papagiyot na pionitan balajalan STEM. Nabos di sidoiti det ababazan ko po'y maganan na kapagukaban ababazan pembudayaan Science, Teknologi o Inovasi Vasi misampu zon Sabah id UMS Kota Kinabalu na bos disido kuang hobi do apat ngai bu 200 duvong padam onom susumikul om tahungatus tong padam onom nginya da matat Sabah om Labuan tuminanud magika kawa pisingahan ina kota unda. Namot diho minabos si Datu Muhammad Yusuf da sa ibu apat ng padam tohu mampazat na mantado o nam padam himo sikul om Institute Balajalan Takavas minampazat na Malaysia Techlimpik duvong ibu duvong padam nam na sa Tanson Sabah. Komungan diho papampay da sumikul mantad Sabah om Labuan dahit magisusubay bogizan piboyan mantad STEM. Kapanay man tavasi dino papakita da kanangan ang tinimungan na tangumuhok kumada kaganan Science, Teknologi om Inovasi Malaysia Techlimpik o konopo piboyan nga impon magiyong kabahan tangumuhok o manak na panuntudukan kumada Teknologi om Inovasi. Tu case na pujulan kiniopon papampay da tuhun ginumuan na kogompit lotilik na kaswat da Sabah Electricity gisam na kogsizam buhan toton diti. Minabos di Monijol Tagazo kahidasan kumuhiganom kumukoy na izanon pasoy hi Sabah Electricity i Asrin Badri bokon ontododon koy gaganan na po nga papampay kapagatan na indaman o somok da wayo lotilik mongigit cable inatu teko numbak om nagi kapangaputan lotilik aisok sagan. Minabos si Sidoiti da untok na Dadi Datombuhoy Sembang Ekspresi It Konti Sabah FM.
1: Apal Tonibo Tadaw Baino.

Kopi pa si ano dong subap insan pa bago. Tapos ko nga bi, bay na ano kaswang na takot timpo na jam ka baho. Tung mo pa mimo, minit ang usubari pa konto ko. Nagi nabo da pupusan ako sa imbahan boss kada zanda dong subab di tido jam ko si zam na dong subab. Tumiyang boss may pa gaide ko sa imbahan boss kada zan. Dadi timpo diti momohis nang ginabo mi ampai hozo nga bi do pupusan na pipio ko hozo do nga subab diti kinangot ko di hozo di Lenny James isang pikinaban.

ingato. Kadado ko gompit toy dumadi, mananakaday dad kalatan tumahib pivohitan. Sovo, kapag himuvan tuhun, dada, pamkapagatan, pamingsadaan, ay so kasagan, o kono po ko kadandang do undang-undang, nga kapag gundonok, kumahigan pogun. Nung kiva ko poyhan, paluputon to sisikap. Tubungo ay so iso sizaw, duvo onom iso iso, vahu tahu tahu, toy numbul tapo apo, sizam sizam sizam. Sungovyan to ko mumuhig katanangan ang kumahigan, kawaygan pogun. Pasonditi matat ijen menguasa Maritim Malaysia om Australian Border Force.

Zodi Petrus Agustin tebreko nga vi pabazan ko I don't know ngo hozo di tikyo dali pakazan ta ko bago hozo di Geoffrey Avitus pinungana ndo guhi no dai dogo gumuhi dai nambo gumuhi dai semban bos kerzan nekat binasi oh so out the memo miampai ta ko di Geoffrey Avitus tebreko nga vi

buhi na ulay dogo ka ni Jeffrey Avitus Brigongavi. Nagkabit ako na jam kavahu apat nga padom si Zaminit ang usubabde pagunta ko. Pangabipod po minit may ang pilot ko sa imbahan boss kalazan om pangabipod da day tipo di gisom ko may ang pilot ozo dahit ko sa imbahan boss kalazan doon ang usubabde ti katawadan kumatap na yung avi daw inumampay na gay hobi na tap na yung avi daw matat pa na jam kapat tohong opod minit po daw minsusubab. Gisam na pupusan na jam kasi zam na dong subab ka na hivay. Tadaw subab, tabi ko nga abi. Iba na panakan hozo, tadaw ko taho. O in tanto, miyampay day tamahod baklaja. Miyampay ko di Elis Marius do, tadaw subab, tabi ko nga abi. Tumoy mo, na da ohi ko do, miyampay dagay. Dahit ko sa imbahan boss ka na zan. Datano do, na diyo, nuno po. Babazan, miyampay, dahit ko sa imbahan boss ka na zan. Datikid dong subab, gyo. Aw kopi somo tapi ko ngabi aw kopi somo okon ko bos do aw na di mimang sopi iso tantu na do temoy mo miampai de ginavo do huduk aw dati kopi kito dait mato nga temoy mo it ginavo kakama muso sopi so so toko kibakasan sopi ampun patuhi do ginavo patuhido pumusaban om tantu na do kapanak na toko do kumsikan kumado vokon hobi na sa nguntang bahut dati moy do ahay teko anaw di bago piyang bahutan kapisa mo toko bagot breko nga bidet ko sa imbahan boss kadazan unizan ko jesu miyang pay hozo tovino hozo di Francis Edward Sowil may na kinungo jesu hozo di Michael Moody Denisius dahit ko sa imbahan boss kadazan naikot binasi tabi pipapasan bye bye. Tapi Malaysia madani.

Mindalo mo pon ngani butumpang rasongoro ko sonrayos maligag ang maikang. Mo pon ngani butumpang rasongoro nagandara mansaroy buhay siya mo por nga minit. Masikal buhay tulung mo por nga minit. Kiralanon ragalur onom suku balu kilometer. Mubur buhay siya mo por nga minit. Tumumpang mo pon ngani busongoro niyak. Mindangan manunang ratalungatus suku talungatus limo mo por kalori.

Assalamualaikum kepisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinangaho iti kabaran na kayunan. Pulumbusan ko Albia Justin. Kapagulutulodot kabar-kabar. Gotek pasanang kotaguangan da magigiyon na makon ko teknologi dito sonong no. Porinta pagun papabi 550 na ribu ringgit o kumab pamadam sabah. Montok mangantob pamagunan dada kasala omhal sosyal. Kabar pempenu. Kepanjuran agenda teknologi perintah GovTech id Sabah kiguna kapanahak kapangulunan kumakinaumbalan dan magigyan ngay ang kaparikatan surupu karaja miampaid operokis. Tentuan dilo kataguangan karaja perintah may labid asanang asikap om asuaw kumadtulun mamaguno. Iboyon Mantiri Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nur Minaboros Falsafa GovTech edit papagulo magigyon ngay kikamayon daaw na di maganda da perinta. Da magigyon ngay maganon surupo karaja te kataguang hal birokrasi. Poingka na nakaboros daw minihondot kinantakan kinapohimaganan seminar digital at Sabah kumaha pada malu om digital tamu 2026 id Longkod Convention sem pamagunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Pason daw pinalambus di manguhup mantiri kumad bayan mantiri Datu Siza Mandela Malakun. Manta dilo i Datu Sri Hajiji Minaboros transformasi digital kiguna papayengkawas kususukupan papanaw kadagangan id Sabah. Kauhup ila perikatan kepapuan ang paburu ekonomi pagun. Kadaw keperakisan integriti ang kaibok-ibokan to sanang da kukumaraja ngay perintano kagarisan tagayodit kapanahak, papamusaraw kumad teknologi monto kasasanangan.

Ginumu ko noan na karaja graduan ngay balajaran ng pinsingilan teknikal ang vocational TVET edit kapampay Polytechnic ang College Community Policisi kosontob do Ginawo. Montok taon 2025 Polytechnic na kapasurat da siyam na panamualu titik limo pihatus om siyam na panamualu titik walu pihatus Montok College Community. Imalohingan Tupizer Executive Sedafiat Sendirian Berhad Datu Awang Buhtaman Awang Mahmun Minaboros kinagam poton di lapinapanaw Synergy Strategic miampai dit lebi 2,300 kinaruhangan pemurunan id pototongkop na kayonon. Kadaw Thailand Karaja Takas dit anu pasili graduan polisisi dit pilion kapagulu id pemurunan do baino. Nakabaras daw iti ontok pinapahimagon, kinantakan convocation Polytechnic am College Community Zone Sabah tahun 2026 id Polytechnic.

Ito na ikaw, kapisan na nga na to ang kapisan na nga makinangaw. Diti ka sa limbahan na to ka. Ang to ka to ang taraw na to ka duwa. Ako doon na pa dama duwa. Datula na to ka siyam. Adit ito ang doon na ribu. Doon na pa dama nam. Mayan pa ikagudo ha Alvia Justin. Sumilin mo mata Radio Malaysia sa Babi FM. Amhiti ako mga urhang na kayo. Sa linay na talo jam diti. Ang bata pinay ko. Ang to ka to ang taraw na to ka duwa. Diti ito pinay ko. Untuk data jam kumodo jam ko pa data tuang datino ngamian pa ito ko diti ababayan adat sundait am kumado kayo dit haro sundait ngamila mando kayo po todo may diti WhatsApp sa Babe FM aso iso siam apat siam aso turu walu am magirurumo toko untuk datino kaya tapi na ikaw untuk data jam dot kumodo datino ambah konsikahan kumayan dot nanuan kasasay takaw iti kamenat kalidasan mantok dot mangimbaba iti kapasyon na takaw mulong dot abana iti nga kamayon dot amuya atanto iti kamaya dot tawan matam na ikaw mantok dot manimpun iti kasalimbahan takaw sining manta di leles koronop ragi bujangan ka iti amsutanan iti sining manta di Irfan alayas ungay maligam wawala tabilong

At man ikaw jam kasiyam, talo na pada ma 2 minute at ito ang antok na ito binarity. Kung sigan ko man kayo dito mamaso, hada ito manon binarity live Facebook, may nang iti live TikTok, may nang ikasalaman at Estro, walo turu aso, it. At manon nang iti RTM click, kung sigan amo agigina, kumado kayo. At man ikaw yung kurhat, kung ay tawan, hinado kayo antok na ito binarity. Amanta kapailan, iti modibut maning garud adit akapagoy rasam na tasapo to binayko antakan in ponong nasipitang tenam suk keningaw tambunan kampay na hitiid ponong rahat kotanabon ponong ngide kota belud tuaran kota kinabalu pinampang putatan om ranaw ya kumada kayo dit mamaso dati dot nurdi Mindalan antok at banality nung antok na timpulitik yakal parumasam nga rulan-rulan nando kayo kyo kada kasiyaw. Nunuhit labi kiguno nga karikot id ngayon na kayo. Ida kayo nan ngayon na kayo dot ating aligat na binagaw. Ang ponsi ko na gito mamili makinangaw diti ka sa limbahan ng tokaw sa bagilit po ng karuhan nga do kayo antok dat timpulitik. Patam na ikaw may amor bata timpu. Sinding man tadi Donnie type in iti sinding piruruman karitikan no kinong hotokaw.

Magalisun, nuno apatut un sayon toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay id suang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsut turos. Mamaguna panakop tadung om kabang, nung id labus walay, teka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhabaan.

0: Ya, tama ko mamasad ako magisundayit at ka mamarayt da sundayit antok la timpo diti. May narito tapin na ikaw. Jam kahapod isa minit at sumang na jam kahapod. 2 minit at atatuang. Miti to nga sundayit adit pinata diti kambalutan to ko. Iti sundayit manta dito pinay udi. Amo tumingkod da mamanaw aso igakod ka. Amo tumingkod da mamanaw aso igakod ka. Ila sundayit at kumayso. Iti kumaduo gorong no apat gakod amamu ikapanaw ka. Gorong no apat gakod amamu ikapanaw. Iti kumatalo manta dito pinay masumpin. Tibason nagi nga ay saraha, magat nagi babogon nga kiraha. Man nagi tibaso nga ay saraha, magat nagi babogon nga kiraha ka. Bah, nunukad nuridi. Pamarat adakoy ito pinay iti pamalahawan naman ko Romito iti. Hello, kapisan na nga natutuwang ito pinay.
1: Hello.
0: Iya, kapisan na nga natutuwang kumadi ha.
1: Ay ako dansi si Tuarang.
0: Ba dansi, ang ba't isasundat umalano mamarat at ito pinay?
1: Isipurduwa.
0: Iti kumadua.

0: Dia dan si nak na.
1: Oh.
0: Ya kan si kan lagi kumadia tepinai Nur S apat gakad kerusi teka meja ya meja at pamaret iti sundet dot akumadua ambah iti sundet dot akumadua nga naret na amo manguraman kuramito iti pamalahawan na sumusot. Hello, kapisa na nga natutuwa nga pinay.
2: Kapisa na nga natutuwa kumadag iti Albia.
0: Iya, tepinay tampulan.
2: Iya, nati.
0: Hamba tapi nai tampulan hamba tisa sundet umalano mamaret tapi nai
2: kurang agadit bobogon ni deh.
0: Ya tiba sun lagi nga aisa raha magot lagi bobogon nga kiraha ka
2: ay tabuh kanta.
0: Oh nakuro tu tabuh
2: mana pagyata ta so aisa iwanod nga mana gin na bobogon kokosan nan na nga. Oh, kaya ako mo at waig.
0: Oh, rohay ka nakaret iti sundet iti tabinay masumpin kyo. Pengkura iti sundet dat ako mo iso manta di tabinay o di iti tabinay.
2: Kura kagadi di. Ako mo gakod.
0: Iri na pa nga, ilan na pa nga sundet di kumaduo nga naraitan no. Nga iti sundet iti tabinay o di. Kakalpad amo narait. Amo tumingkod na mamanaw am iso igakod ka.
2: Na taon na na ay ako di karayte na albiya patahakan ni tom balo tanpa patahakan di badu ila ranaw
0: ya mapansin ko na di ato pinaytampulan
2: ah baba okay
0: ya kaunsikan ko ma di ato pinaytampulan ba iti sundet at kumaduo kumatalungan na raytan no iti kumaiso na po nga ya maganad po nuridi iti kambulutan tako dot mamaret ambah manku ruhang nga iti sundet tako nga pagulo dila siling manta di Frankie Masangon iti sumandak kaditikan na kinungho tako.

0: Ya, tapi kalau kakal toko po, miampai di tiap bayan dato sundai, tapi di sundai toko ngana silih ira di ti, hadua di tinuk na po ngana raitan na, iti sundai teman tadi tepi na yudi, amu tumingko dema manau om aiso iga kod ga, amiti kumaduo manta di tepi nai isbon, kariti, kitinan aiso tulang, aiso dila, haro telingo nga omila makinangau ka, kitinan aiso tulang, aisa dila hara telingo nga au mila makinongau amiti kumatalu manta di tempinai yatim ida tamparuli kainggalau da mamusarau ka sundet na padau nga kainggalau da mamusarau ka ambeti pamalahawan. Hello, kapisan nga na tutuang tempinai.
1: Hello.
0: Ya, kapisan nga na tutuang dia tempinai.
1: Kapisan nga na ita tuang kago iha kago ti Albea.
0: Tapi na tampulan hamba kago sundet umalano mamaret tapi nai
1: man kada areto et amu timing kada mumanaw nga say gapad ka.
0: Iya.
1: Ayet pamaret ko na pada Albea nga ila kantok kipas to mano pa no galam murug turugom asa in nagakod.
0: Oh, nga sedudu pakari tapi nai udi tapi nai.
1: Nah, pokoknya kurang kadit. Eh, bukan dede.
0: Oh mbak, iti kuma dua napa nga. Iti kuma dua napa nga. Kada poka, iti kuma dua tutudan au oserob sebuan lagi au otolop ka. Tutudan au oserob sebuan lagi au otolop ka.
1: Ina pay katalo.
0: Iti ko matalo kay galaw daw mamusaro ka.
1: And ang aralom nga na tsunday tina albiya nga. At mamusaro-saro pa ka to.
0: Iya.
1: Ako ikaray tina pumagya.
0: Ba, amo mongoro. Bonsi ko to minangapil kago.
1: Baba.
0: Iya, bonsi ko diya tabi na inak no.
1: Oo, nakana ya.
0: Iya, konsikan lagi kumah di tepi nai Johnny Upin. Kada diti mamaret aku sundet dat kumai so pamaret kuno pangat tadau ka. Oh, nung tadau nung pangat asododu pakadi tepi nai Udi tepi nai Johnny. Konsikau dia tepi nai Johnny. Iti, iya. Sundet dat kumaduo manta di tepi nai Isbon. Tutudan au oserob sebuan lagi au otelop ila kumaduo amiti kumatalu. Kain galaw da mamusaraw ilat sundet dat akumatalo. Iya, kumada kayo dit mumbal dati dat mamaret dati sundet nga mila rumamot teka mila nagibah mamaret maya dati live dat Facebook live dat WhatsApp live dat TikTok akon ka live dat WhatsApp nga live dat TikTok. Aso walu-walu turisa 244 teka aso walu-walu turisa 25 siam iso. Ilo nomor da telepon nit mila mandok kayu romoto antok na timpo di tiket tapi nai ambay ti pamalawan kago. Halo, kapisan na nga natutuang tapi nai?
2: Hello.
0: Iya, kapisan na nga natutuang tapi nai?
2: Kailangan.
0: Amba, hamba sunda tumbala no mamaret tapi nai?
2: Iti ko isa ang kuda.
0: Iti ko mo isa, amu tumingko da mamanaw om aiso igakot ka diti.
2: Saro-saro ko na pala nga, tulanot lah.
0: Tulanot? Nakurutu tulanot ka tiya tabi nai?
2: Manapana o gari may igakod.
0: Nga sa dodo pa ka diti sa kano diti sundet. Ang pingkureti kumado miti kumatalo?
2: Para kanto nyo tatakon kung makambulutan lah.
0: Mapansi ko na dia to nakuramot. Nako na. Iya, kaun sikan kumadit tambalut ko diti no di. Bahada damat damo musaraw. Kinang utak pa diti sinding manta di Nelson KB iti Sumandak Rumandawi kaditikan no kinang utak ko.

0: Ja, det blir jag kallt att gå på mig en par lite på vända till sundaget. Jag vänder lite jam på hoppet. Du har på dem 5 minuter att ta tuång. Jag vet inte sundaget att bli jag kallt. Sundat dito ko may samanta dito pinay udi amo tumingko do mamanaw om aso igakod kaditi amiti ko madu manta dito pinay isbon tutudan aw osorob sobuan nagi aw otolop kaditi amiti ko matalo ani ba na po iti ko matalo kain galaw do mamusaraw kaditi amba iti pamalhawa na sumusot kaguriti. Hello, kapisan na nga natutuong to pinay. Hello to pinay, kapisan na nga natutuong. Siyo, amo agina dat na pututat pamalahawan kyo kalansanan dat nuridi karamot kago dati no. Ya, iti sumusot kago. Hello, kapisanangan datatuang tabinay.
1: Hello, kapisanangan nagitatuang iho pa kago ti Albia. Mga pilo ko pa.
0: Ampa, irinagi ka piyo at kasanangan ba? Mati sa kago sunat umala na mamaray tabinay.
1: Ating kada mo muna nga, sige akad ka.
0: Iyan, nuno kadya di, tabi nai.
1: Ako na po ka ilata daw nga, ilatulan. Na po ka makangamit it. Pamaray po nga, kapal tarabang kan to.
0: Kapal tarabang?
1: Oh, kapal tarabang.
0: Nga asa dodo po ka di tabi na udi.
1: Na ho. Ako ni katadao, ila tadao na mamanaw.
0: Oh, ako ni mati. Hiti siriba tanah iti haro. Ba, ponsi ko na di tabi na, ito minangapil kago.
1: Baba, may kala pa.
0: Yan ako na. Ya, kadi Jacqueline nomor kaisa na pangatangus sa duwado po tabi na Jacqueline MM Suk nomor kaisa na pangang kakanan anong kakanan na panga sa duwado po tabi na ang bahay ti pamalawan na sumusot kago. Hello, kabisa na nga natutuwang tabi na.
2: Hello.
0: Iya,
2: ko ako i-dansi.
0: Amba, tabi na i-dansi. Ang baka ko ti sa sundet umalano mamaret tabi na.
2: Ala po. Kasi ano ko para review ko.
0: Iya.
2: Hello.
0: Iya, tapi na.
2: Ini masih di Tanggiluang ini.
0: Tanggiluang?
2: Oh.
0: Ya tempat itu.
2: Asli ni kita mana nak na asyik kan?
0: Oh, nung Tanggiluang na pang asa dodo, paka di tapi na udi. Iya.
2: Oh, iya batu biaralan.
0: Oh, ralan.
2: Oh, sa lupa.
0: Oh, ralan kana pa nga sa dodo pa tabi na.
2: Dili ya, kagunaan na tulun, kapung ko.
0: Oh, amo mati kagunaan na tulun iti, penghara na hitid pa magunaan dit mantad no.
2: Oh, mantad di gulo, panggiyak.
0: Iya, mantad di gulo pa nga penghara na ti.
2: Oh, iya matagit, timpo.
0: Oh, timpo na pa nga sa dodo pa nung timpo.
2: At ako di iagat mo ko yung madang.
0: Amba. Pansi ko na dito, tabi na.
2: Oo.
0: Iya, kansi kan kumadi dansi di tinudi. Amiti kumatalo. Ay, akan kayo kumatalo. Kadi Jacqueline Kagu, wakaw, kanto ina number 1. Sa dodo po nga, megalit haron hot. Nakaret dahit in WhatsApp sa Babe FM niti nga kapagulo dilo man ko po palambusa iti ano rin di panimbar diti kambalutan takaw. Yeah, tapi na Diyos batilo pamaret ko na po di kadua na po nga lindong nung lindong na po nga sa duwado pa ka di tapi na isbon sunat at kumay sa akon kawaig ka. Waig nagi nga nurdi harot tiso itiwag na pagya nga harot taluta dan dawag manta di bawang manta di drahat manta di duwasay nga karet nagiwag nga amo manguroh megalit haran no panimbar dahudi iti tambalot ako dot mamarait kadaw diti amo tumingko da mamanaw om aiso iga kod harahot duo koray tandaw di nga harahot tisaot nakatandu nga pagulo dalo man ko po nuridi simbara iti pamalahawan. Hello, kapisa na nga natutuwang tabinay. Hello, tabinay, kapisa na nga natutuwang. Ba, hamati sa sunat umala ng mamarayat dito tabinay.
2: Ayun, hindi ako si bayad ko yung kesa.
0: Ako may sa, amo tumingko da mamanaw, om ay sa igakod ganunong katya dito tabinay.
2: Kukuhay yun eh.
0: Hmm?
2: Kukuhay.
0: Waig. Oh, waig.
2: Lumuyog.
0: Waig do lumuyog.
2: Lumuyog. Lumuyog. Lumuyog. Lumuyog.
0: Yeah. Kamendat nakatando ka nagi dito tabinay. Bawang kya? Bang. Harap mamarat da bang. Yeah. Ba, pong sikaw to narita no iti sundet at kumay sa tabinay.
2: La ukaw na sibig.
0: Ano gya?
2: Ukaw na iya sibig.
0: Ba. Ya, ampon si kodya. Ya, konsikan ko maditambalot ditino. Haro nagiti kambalutan dit minamaret maya diti WhatsApp sa BFM. Bawang ka daw. Ya, tapot na bawang. Haro nagi mamaret at bang ka. Haro nagi mamaret at bawang. Kaunsikahan nod, kumado kayo dit ruhay nod karait waig kada nga iti way, bawang at iti anurdi panimbar dito tapot dito sunet dito binay udi amo tumingko da mamanaw om aiso igakod ang pamarait na po nga bawang ka ba amo mangura kaunsikahan amo agigina kumado kayo dit anurdi minumbal dat mamarait iti sinding man tadi YD Mission pinampatan ni Emmy Sylvia iti misuka sa masuka kalitigan ang kinangot ako.

0: Kata mereka jam ko pa dapat na pa dama 2 minit ada to tuong kakal to ka pamiampai di ti apa bayan data sundait ambay ti kum sundait data kumoisa ang iti sundait at wagu iti kita binay ko iraditi hot iti sundait data kumoisa aso dila nga mila kasari makan ka diti aso dila nga mila kasari makan ka amiti kuma 2 kakal pa sundait iti binay isbon tutudan aw asrob sebuan nagi aw atlop kariti tutudan aw asrob sebuan nagi aw atlop amiti kumatalu sundait adita binay yatim kaing galaw da mamusaraw kariti kaing galaw da mamusaraw ambah kumado kayo hadit arahian dat mamarat diti sundait nga kakalpod haratimpu dat mamarat diti sundait ya kaun sekian nagi kumado kayo dit minamarat maya diti live dat Facebook tapi na majakong majuna ponsi kau tu haro ilo panimbar daw dahudi ya nataliban na ilo at sundet dit mandaw simbaro ba pengko kurokat do kayu dit kakal po pentano diti ababayan na sundet iti sundet dat kumaiso aiso dila ngamilo kasari makan iti kumaduo tutudan aw asrob sebuan nagi aw otolop amiti kumotelu sundet manta ditepinai yatim kainggolaw do tulu ka nuno kada kayo penimbar tepinai ya ya kumada kayo ditepinapato dot sundet ponsi kau do tugu mo kumada kayo dit nurdi minumbal dot mamaret do sundet ponsi kau nagi ya, yeah. Kumaiso aiso dila na po nga karita manuang minyak ng kuri nung tumano diti sangano diti sundet na po nga aso dodo po katabi na isbon po ang sikaw di atabi na isbon to minumbal at mamarat diti sundet nurdi iti sundet at wago diti Jacqueline nombor kaiso na po nga dangol nombor katalo na po nga tusin sedodo tapi na Jacqueline pon si kau dia tapi na Jacqueline kau dua nampak nga lampu pom matu kyo turudan garinga awasrob nung tumano di tapi na isbon sangano di ti sundait tutudan amu osrob sebuan lagi aw otelop kaditi sedodo po ila pamarai tapi na N Sabrina pon si kau dia tapi na N Sabrina atu nuridi mama sedo tumano tutudan ya, sedodo po akan kay ke lampu pom. Ponsi kau tu minum bal kasai ke memarai diti sundet tapi nai N Sabrina. Ya, aso walalu turis dua apa tu rapat? Aso walalu turis dua lima siam iso ilo nombor de telefon dit mila mando kay dromuto antok de timpu diti kita tapi nai. Ponsi kau dia tapi nai Luis Leon tu memasa de tap tap. Ponsi kau nagi kumada kayu. Adit wagu nagi dot follow di TikTok Sabah FM. Ya hamba naya yubug di nakadap nangku iubug tu asa dot nurdi minam malahau dah hiti konti di bayno bahiti pemalahawan sumusut hello kapisa nangan ato tuang tapi nai
1: hello kapisa nangan
0: ya isageti
1: Das yu agu.
0: Amba tapi nai das si. Amba ti sa sunda dumalan no mamare tapi nai.
1: Puan apa? Bukan ada di nomor satu dek.
0: Iti kumai sa. Aisa dila ngamila kasari makan kadi tino no kadia tapi nai.
1: Oh, puan apa gak? Bakyong mino.
0: Ano gak?
1: Bakyong.
0: Nono gak kemen de bakyong tapi nai.
1: Oh, pade ba? Aku
0: Ya, mamusoro ako nuno kad dito binaydan si karangahan ko na po nga bakyong ka nga saradat nuridi sinuho ko yad minam mahulit vacuum ka daw. Masa dila nga mila ka sa rimakan vacuum ka da nga ako ni ka diti sa nga no diti sort na diti ponsika ko kuma dito binadansi diti no Luis Lilin Kanto ihambat isa sundat dila Luis ponsika ko dia tabi na Luis bah iti pa malawa na sumusot ka go. Hello, kapisa na nga natutuong tabi na ay
2: hello kagot eh
0: tabi na tampulan ba hamba tak
2: kan ah minum nga isa dila kadit eh
0: isa dila nga mila kasari makan ka
2: matugyat tangga di sasagahan
0: nakurutot tangga di sasagahan katia tapi na eh
2: mila gasuangan daway giri isa inan na dila nay eh pingkuragit siya de milahim makan at sa pia dila
0: bah mo manguroh aso dadu baka diti sangano diti sundet
2: na hamba na ikon tibay na ibadu-badu tama marit sundet
0: ya hamba na di iti kambalutan tako diti ang pingkuragit sundet di tabi na yatim tabi na
2: kura kaya di sundet di daw di di
0: ani ba sundet daw di ti kain galaw daw mamusaraw ka
2: ay ping kura karay tande duo karay tande
0: duo nga mila talo nga mila
2: na kain galaw Ralaw kantat isa.
0: Ralaw.
2: Bumusaraw na pa nga. Ako ka kalabate at albia. Ako ni kamalutan.
0: Iya, amba mo mangura. Pansi ko dito ang Pinay.
2: Amba, baba. Okay, kalabo.
0: Iya, anak na. Ya, konsekan ko manita pinay tampulan. Ay sa dila nga abuli mga kantong sampa. O nungtong sampa na pati pinay and Sabrina nga asododu po. Bah, amo manguro, munurong toko bataruhay. Iti sining man tadi, sem iti retanda tandu rangalaw. Kaditikan o, kinong

0: o sonong bo.
1: Ya tapi ni kau isang toko jam dato ko mataluban na diti jam ko permiso dato tuang masyo ko mato kayo dito rumamut at dati da nga nuridi ababayan dato sundet antok dato tuang dato abayan na diti na po nga napupusan na insan po kung sikahan dato gumo kumado kayo dit pinapato dato sundet kung sikahan nagi kumado kayo dit minumbal dato mamarait iya kung sikahan dato gumo do kayo mantok dato manakadung nununa po diti ababayan dit kasalimbaw maya diti kasalimbahan ato ko mantok natin po diti tapin na ikaw untok jam na to kung matalo diti man ko pala musa iti tanga pason nagipaparangaw sinding kaya tapin na ikaw

Yakapisa na nga na totoong kumadya, tabi na'y Paulinus Sagyun, tabi na'y Daulin Goodtak, mas si MDRD Justin Gaim Titin, nagi kumadya na'y Silian Maria Juhan, Julius Pansay, Julius Wong, Ponsiko, dat mamaso, dat umano dito ka sa limbahan, dat ako. Batam na ikaw, kumada ko dito po yung karaja, dati ang takotin po dito, kapisa na nga na kumaraja, Ponsiko, dat makinangaw, tumanod. Dito ka sa limbahan na toko. Sining pamalihis sumusut dito tabi na ko manta di Marius Ansik iti monto ko pusan gariti timpu dot anur di paparangaw dito sining-sining nit alam bayad.

Iya, kabisa na nga natutong kuma dito pinay Charles Loginon, karo diti mamason kuma to. Insanan makikin ng ako diti sa Bab FM, kasalimban boros dusun, sudapon diti ioso ng kopyo, tabi piwa basa ng barakat mantad, minamangun kuma to ko to insanan kariti. Ya, apon si Kaudia at the pinay Charles Loginon, kabisa na nga natutong kuma dito at the pinay ijan, apon si Kaudu nurdi nakamong kasay. Diti kasalimbahan na dito ko iti yata binay ko iti kapailan na karet diti kapunulodan dot raha iti na po nga kanjur ontok diti kaduna pada maturu datulan at kasiam diti tahun 2002 pada menang ontok tadaw minggu diti idewan kampung idewan muhibah kampung gaya ratau tamparuli katimpun jam ko walu kasabon gisem dot ajam ko 2 minsa sedap santab dot apong hatan amila rumamot di tabinay daulin gudak id number aso iso iso 5 iso iso 6 5 walu aso 6 bila nagi rumamot di tabinay nasko gabu id number aso iso aso 5 apat iso 6 aso iso 6 nagi di tabinay inawati tunding id number aso iso apat 2 walu talu walu walu iso walu amila nagi rumamot di tabinay gairim rampasan id number aso iso enam walu turu iso telu apat walu. Kumado kayo dit may panuluwa dat raha dit tapinay ko nga awito no hot kad kain tutunan do kayo kyo tapinay. Isa kasiwatan dat ko mantok dat manguhup diti bank dat raha may kasasay dat kabagal iti sitok dat raha mantok dat kagunan dat pangubatan. Jam ko permiso doon na pwede mo na datatuang datuban na dito pinay ko sining na sumusot manta di Caroline Yusuf ginawa kagasan ko.

May kakal agarasti kita daw, mga raja karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw, mantal po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung midya karaja, ni panaw-panaw, o mangulod file, teko bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandat sa minggu na po nga kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o alidas.

May kad na pangakan ko kayong tutunan na tomod. Ngay sa pagitanan dat kayong tutunan daton sa bagid magigian Malaysia. May kad papasanang dat ogumuh at uansay megal ka perbankan magyanod pangubatan kalidasan gisam na doh kakunan kayong tutunan dat patitikid urusan rasmi. Akon ka Irina, kasagaan daw bay na diti katalib na dat karajad manikita daw ang magumupo inisiyatip ang paghupan parintah dit patahakan mitilambus mayad maykad papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanang dat mangan intangay. Nga nung arago maykad no, tay ka aumila man intangay nga insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad arago maykad no, atagak tay ka harag kaundalihan dat maklumat. Lamus-lamusan dat may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kaditi. Poingapid kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

0: Okay. Ani ako kon na timunan sak sanggalas. Pinaso na ko.
1: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang honong-honor sa lakatatando kando usin. Ang inong rasungoy ansak, abuli, amalawaratinom ratimpu apasi, inan alihar, akanon labi amis limanon, na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak sa lakatatando kando usin, tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aun huangon nu ulun bokod. Gula akasip kapio na intaran anak rapun koto nukain kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, ang ibitra aruwal kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inan ra ararayan, am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ragula. Kasa, kasuangon ang inum rasungoy ansap, karuo, sasandukte, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir nusanggalas inumon. Katalu, kapulingon ang akan ra akanon amis, kapo am akanon sinangan ragula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis, rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ragula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ragula, kapuam ika sinangan ragula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ragula, ang iwetra inan apihah.

0: katutut kaki. Aun asawag pat mo yun ang umbolora ulon ra media sosyal? Ang umbolora ulon ra media sosyal to, abulang iwit ra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbe na mahuna ra raho-raho ika onsoy. Ika maratura ulon, ika pono ang ulalatra ulon ra media sosyal, kuno pagkano raho onsoy batikin, ika pono amati. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulon bokon. Itawoy intorang mabulis tayo.
1: Akapanday kaki, daerah Tuaran, rondo intora daerah Kainsa Inuka Branagri hitu, ondo inayanan nasuangan ulun dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda nasau ketetandu papentalangan ra daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi nasau kraintok sasailon muay rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luaba sandong ondora wahuli natutunan yak nu nasuangan rahitu raino nasauk ra intok akabunduk rahuang nu anambului intoran dalom am lusar nu pamahunan.

Rondo nga saat tiak kasangkayan ngayon, limo nga jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no sihup, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius, rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasaw kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no sihup into ravayaan ngayon, wangon ngayon ang indang amalasa ra lompor no sihup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihu. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawi. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Rondo Plan Ratimpu Awar, Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2023-2025. Ratemano merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Itu nak kayak nyo papasingkatan, katutunan pangindakuan raruo rahu, pahayaman rahu Melayu am rahu Inggris, rasikulan, ampapahintalangan ranilai kurikulum maya ra peringkat.

So pinag ko nga vin, no, kung ako tahuha so, minanipun ni tiap babazan, kasimban, boss, kadazan, tay ko, iti na ba, dahil asaba VFM, iti po niti, jam ko onom, opadam hima minit ang suvab, itpagunta ko, tahuha so, nang audio so, hozo, mantadi, Charles Albert Freddy, hangad ko diaw kapusan, di Valerie Han, o tu kapusan, o managidi Ari Shambaykan, upus ko diaw. Tabi na ko nga vi, ikot jam ko, o nom, tong podminit, rong, suvab, may katamoy mo, kung ako da abal, matad sa Bavi FM, dadi ko karati abal, matok tarao, bay no, hansan na pa yung tone da ko, kaya miyang pa yung nago, ikot jam ko, o nom, tong podminit, rong, suvab, diti. Dadi ka na, utmi ang bus, mamohis, di ginawa, makinungo, to ko paghozo, di asa hasalok, kangangay. Miyang pa ito ko ni Dion, Christopher Kunjan, tambahut ko, sa tanong hozo di Rosario Nini, poing gompi ko, om di Daphne Shalyn Albert, gompizon ko, piyang bahutan to.

0: Suwaw,
1: jam ko 6 tong pod minute ang suwab id pagunta ko itinaredy Malaysia Sabah VFM kasahimban boss kadazan.

0: si Aswarao Tamaymo.
1: Tabinay ko nga vi, dabay na diti jam, ko onom, apat, nga padam onom minit, ang suvab, idpagunto ko, insan po, kapivos yan, ang suvab, kumadi ang zuha, binakazo, tabinay nga vi, teka makikinungaw, ikatatano, dati makinungaw, diti kasahimban boss, kadazanid, Saba VFM, muntak na kay handi ang zuha, kavasa ko, na makinungaw dagay, dad katahuzan, si Zam nga padam duvo, titik 2FM, teka, sumuang dad, hazagan, RTM click, Amid Astro, Vahu 2ISO, may na po, yung mo na po diyo zunumbol vaho to ay so, iti id kapabalan social, media social, mega na ko diyo iti Facebook, TikTok, Saba VFM. Dahil yun, no, tapin ko nga vi, lahan ni kawasa do, tono doon diyo zo, makinungaw na gay, do, da, Saba VFM, kasahimban, boss, kadazan, yun, nakadvinasi, o suaw, tumoy mo, kamay di, akon ko na po iti, kasahimban, boss, kadazan, nga, kasahimban, nga vi, da, boss, tinaw, do, suvay, id, iti, id, da, Saba VFM. Dari tabi na ito, tumod pa dito ko, makinangaw na hozo, tukiva diti, isa ko pa yan song hamin, pahumbuson ko.
2: Kasahimbaan, boss Karazan, manak diyo zo, kapahihan.

Tepinay ko nga vi, kivad iti iso kapayhan suang hamin, inotoy mo dagay. Om kapayhan suang hamin na paditi, nga nambit dagay, mantad di Flaris Philip, mantad kampung Padawan Papar. Papoy ho do minidupagun, Philip bin Donatus, di jam kaapat, opodom iso minit, minso suvab, di tadaw ko niyab, tadaw ko duvo. Ko duvong padam duvo di tivuhan ko si Zam, taon duvong ngaybu, duvong padam onom, dadahid hamin pangusapan papar. Mantad no, do ko yadan diti, manu di da papoy ho, do sinakagon Donatus, paganakan ahun jambul, sinakagon bogusil, id namun pangavisi ho da songingizon, om tabinay, walis om kinovangan nagingavi, dahil sodu teko idsomok. Hosokon o tinan di tongotiaga, Philip bin Donatus, do tadaw suvab, tadaw kaapat, ko duvong padam apat itivuhan ko si Zam, taon duvong oibu, duvong padam onom, do dehaid kahabangan pas, kampung Padawan Papar, do jam ko padam duvo, tangadaw. Nga paghuhuy diho, oviton pahayd o tinan ditong otiagak, do dahid panabazangan Sancti Patrick Kinuta Papar, do jam ko padam iso, do ngusuvab. Moy do otohinasan ko Zodio Zusuguto ko. Tapinay ko nga vi, kapoyhan suang hamin na po diti, nga nambit agay, mantadi Flaris Philip, mantad kampung Padawan Papar. Papoy ho do minudupogun Philip bin Donatus di jam kaapat o padam iso minit minsusuvab di tadaw ko niyab, tadaw ko duvo, ko duvong padam duvo di tivuhan ko si Zam, taon duvong ngaybu, duvong padam onom, do dehid hamin pangusapan papar. Mantad no do kaya dan diti, manu di do papoy ho do sinakagon Donatus, paganakan ahun jambul, sinakagon bogusil, id na muna pangaviziho do songingizon, om tabinay, walis om kinovangan nagingavi, dahil sodu teko idsomok. Hosokon na tinan ditong atiagak, Philip bin Donatus, do tadaw suvab, tadaw kaapat, ko duvong padam apat itivuhan ko si Zam, taon duvong ngaybu, duvong padam onom, do dahid kaabangan pas kampung Padawan Papar do jam ko padam duvo tangadaw. Nga paguhi diho oviton pahayd o tinan dito ngotiagak do dahid panabazangan Sancti Patrick Kinuta Papar do jam ko padam iso do ngusuvab. Ingka kaniti iso kapayhan do suang hamin.

Idpason ko yadan kuma pagkanakan inatong kisadan na sanguhun po pagkanakan ko pusan. Ahansan ko taboy ginavo mo naguvang timpo ko yadan liti. Siyo no, mantadagay dad ko sa himbaan bos kadazan.

Tapi kung aving kano no audio zo ho zo manta di Richard Bernard Mikil tupus mohoing minagwit ko yung timpo diti samok na jam ko tu do ng suvab dan insan po kapivosyan ng suvab kumadiyo zo tapi na kutaw dan tutumoy mo na po mamihi makinungaw diti Saba VFM sabagi tambahut no dahil nambo ko no po tumazan zo da id timpo diti kagumuan diyo zo id tindahan nun dati pakazan mo'y pakalaja Naihan to ko nagipagya, id da po nung kakadazan ko takina balu, id pinampang, inanam, tikid daw nga suvab mo siti, no daw katugvang ko, da timpu, da oboboh, o talunalon. Dadi, nun yung manda to ko, mag-iobi to ko, da tiso om tiso, kyo, tabinay, kada ko sa patunod daw ginavo, di ahasu, so pamanong aw, na dati kaaw, sumuang, did lahan ko, inkuo ko ni, kada ko sa tobozo o ginavo, mana, pakito na napakidum ito, miss kamay di, nung kavasa nga, bion, kulita isang paping ipapanaw kulita isang paping diya zoom anuan dongingis dito miss may do asanang o ginawa kamay di kada ko susa dito zo ida Saba VFM dito do mongawang diya zo do mamohis diya zo do hozo ngayon na kalzan pointa tunubagya hozo kalzan noti nagas

Dabay na ti jam ko to. Dong suvabid pagunta ko. Ang paghuy do, pati hambusan ko bago iti do, may pa'y dohozo, nga bida kadazan na kiva diti iso kapayhan. Kaya tabinay, iti na po nga kukumoy diti abahabazan, manuhod do za. Ino ba do, papanjul iti tinimungan tuhun, vista minintod pinampang. Misakadong may ampay diti hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo. Iti kumazan ko na pa nga iti bogizan kapanimungan za hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo iti. Misakadong may ampay diti tinimungan tuhun idvista minintod pinampang. Do ababazan manahod za. Suway ko manganjul ziho diti ababazan manuhod sa kiva nagi diti ababazan kapadagangan Rahma Madani. Om kanjul iti doon toko duvong padamtu diti vuhan ko si Zam. Kotimpun da jam ko si Zam na doon suwab gisom jam ko tahu do min susadop. Ida hintun tuhun tagumu vista minitod pinampang. Dari matok dia zu isong ingizon idodos ditia kinaizonan nakabawas ko ditino di ba ikot ko no teko montok dia zu ikitimpo dati ontok tadaw di itumoy mo di itumoy mo damon na huwad za ba ikot ko no kaya tabinay manuhong kamay datuhon di sa titik o za ano kano manuhong do ginumuan tuhon. Om iso wag babazan kapag azat ng tokli iti no kapadagangan do Rahma Madani i otumbazan so do kapag azat do ginavo nga vida tuhun ko ni kagazat do ginavo do tuhun bo dadi ikot na on tok kaduvang padam tu itivuan ko si Zam katimpun na jam ko si Zam gisam jam ko tahumin sadap id hintun tuhun tagumu vista minintod pinampang. Dari kanal tumiyang bus, mamahis, iginavo, ay kadyam ko tu, taong podminit rong suwab, kung ako diti ababazan, panakan hozo, tada ko tahu, kawasa ko, do, monelefon iti studio, kaya ukabon ko telepon, do, tada ubay, no, kawasa ko nagina pabuzo na pason, mazado, Facebook, TikTok, nagina di WhatsApp, do, Sabavi FM, kahombus ko diyo, zo. Dari kanal tumiyang pa ito ko di Adolf Jamit, timpu, kahangadan, sutunan hozo di Maria Tatiomis, nakasuni ko ginavan, di Janice Michael Tangin, Lomo Matono. Thank you.

0: Sa Pinagong Avir, bahay na diti jam, katu, taong padminit ang suvap, ipagunta ko. Timpo, nakangan, Diyos, diti panakan, hozo, tada ko tahu, nangangono. Dadi magani na kabawas ko, Diyos, diti, no di, kawasa, kaw daw, manalefon, diti in studio. Kawasa ko nagida pa pabuzo pason, mazadid WhatsApp, Facebook, nagi TikTok, Sabah VFM. Mikitikit tinti pamahavan telepon to binay. May daabat timpo kyo. Kano, kinungot ko isay datiti. Kapivos yan to binay.
1: Hope sa nga na nga suwag. Yaway, DJ Liz.
0: Kapivos yan, nagi daw ay Petrus, matagtambunan.
1: Na. Ah. Yeah, ito na wait me.
0: Ano abal?
1: At awasi.
0: Bamay na. Awasi kyo.
1: Awasi at talawbay na. Ito mo na nga.
0: Okay, nagot binasi. Bamay na, isay yung kapano.
1: Baom. Pag-unupang umapinyaw lalis.
0: Ya, yeah, katahuanan.
1: Izaw na makanak pag-unup ni Mayna.
0: Ya, izaw na kanak pag-unup ni
1: Mayna. Yan na. Umasan naging tabalot sa Bawi FM, umali ng pinaitampulan. Umali din ni Biliagom at Sandakan. Naging Iros na Labuan. Umali ni Judith. I kayok men nang i sosip patilo so tapay apo malik kawi so tapay makikinangon nang suwak may na man na pa ingaran na e gisam jet tampay ngamong nang ayon at niyam kapsinangan na tanaw katalo umanga yan alam kaya kanilis.
0: Mhm, katawadan Petrus.
1: Gana.
0: Bale na ka na.
1: Ba.
0: I Petrus nakapaguno ka sa matad tambunan na nekot binasi. Dari ang mapason maza diti WhatsApp ma kapibusen ng Suvab DJ Ellis kadi Charles Loginon diti. Mamason zo ko masa vevi tambahut. Dahil da Sabah VFM, magin ako sa di Jonas Mansatil, Jonas Mantahan, Datu Protasius Mukiao, Datu Elizabeth Morris, Simon Justin, Raymond Dunung, Donny Naun, James Sham, Gideon Mojiwat, Joseph Botilu, George Mining, Albert Dulaman, Clarice Lajibin, Matilda Monuit, Lucia Tatibibi, Lucy Batak, Lucy Doyow, Maureen Kinjau, Malicia Galos, Patricia Nicholas, Flora Mojinkil. Ka, kapivos yan ng suwabam, tabi pibabasan. Kumadizu, kadi Charles Loginon dito. Dari ito, yung mga pumahawan telepon. Kinungat ako? Kapivos yan, tabinay. Hi, kapivos yan.
2: Hi.
0: Hi, Nogi. Isay Getty.
2: Bridget. Kapi bos yan, day diaw, DJ Alish.
0: Kapi bos yan, nagi day diaw, ay Bridget. Ano abal, no?
2: Abasi mo.
0: Mm-hmm. Ba, may na, isayang kapan, no?
2: Nekot, binasinikot, dos, wow.
0: Ba, isayang kapan, no? May na.
2: Ang pagupo kumadiaw, yung tayo pag-anakan, no?
0: Katahuadan.
2: Gano po. Mm-hmm. Mga video dahil no, ang saan dahil das nga virus ang kalagya. Umano video sinabaan, maso mag-inangaw diyo, manginom kupi. umaro, tambahot ko dahil dosap, yaga di Kim Lin Timpo, Lucia Bibi, John Tati, John Namiadin, Alicia Maitim, Sirilim, Loni Inggang, Julita Judith, Patricia Nicolas, Vincent Anus, Ampagana Kanzo, Betty Michael Majunto, Julia Nonong, Michelle Michael, Brenda Nandi Wenson, Vanida Tony, Ampagana Kanzo, Juliana Ujang, Lorencia Bakal, Rita Samuel, Stella Amandus, Mary Madalus, Omi Masila Samuel, Catherine, Cynthia, dahil nang gano'n pa nga bida mag-inangaw doon diyo. Kumana bida, gisam dit, pengampay, gano'n nga bida na. Paso na katabihan, tadaw katahu. Tabi bibasan kumadiru. Ang sanhe das, toko tumay mo. Na katuhadan, Bridget Alice.
0: Katuhadan na gida ko, Bridget. Dahil na ko na.
2: Oo.
0: Bye. Pasuan mazada Facebook kapi pasi anong suvab kumadia Florita losoba malarinsius mamason kotobian tanda ko tahu kuma sa vivi makikinungo ded Sabah VFM tapi na tambahut id FB om id nombo na po kadi Florita losoba kapi pasi anong gidia kumadia o Epladius Binsuan Palad Roger Frankie Lijawa Imeri Chua Angelica Aujik Shelly Malantiu, kadi Shelly Malantiu ti kapi bosian tada ko tahu Shalom ka kumasa vi tambahot tebinai om nagi makikinngo tauhi ded Sabah VFM hansa no hidas tomoi mo tabi pibasan ku di Diozu kadi Shelly Malantiu mazade TikTok sanghun makikinngo tauhi ded TikTok i apok ganun apok ginun matad tambunan mamasan kapi bosian nga suvab kuma di Marta ginun om nagi di Steven ginun kadi ti Hansan avasiam hidas ko tamoy mo kadi apok ginun. Dadi om iso po pamahavan telepon taimon ko paghuhidok kong utok ko dozo kano kinungot ko isaiti. Kapi po siyan tabinay.
3: Hello, kapi silangan ko sabon kumadya DJ Elis.
0: Hi, kapi po siyan dadi ay tampulan. Ano abal?
3: Oh, sanong tinga. Na, dia. Mamasan pada hati om. Beda na tau muti la taparo letino. Pumali-mali mali-mali tama. Po kabo makigunti ko la tau bukod anaro na.
0: Ba may na isang kapan no tampulan.
3: Mbam bam kapag lupam ko nga pa dia DJ Alice.
0: Katawagan.
3: Kapitangan da sabon da tada katalo. Son patang kombolutan ni ya kali Abu Malik Sabin Kalio na Mijamilunog nagi e Adila Maris Marudim nagi e Lucia Bibi dai papar nagi Yagang ko madang nagi e Petros ko si ko di pasan no dito no Petros am nagi kayakmen ami Janiopin e landeng am Jogimbon nagi ako nagi Lihuan e Rose dai Sugod TPD som balutan ye deh si Asip Ilungkin am nagi Tumas idansi pemasan nanti no idansi nagi Jalena dan tak merudu tang kompinan ku he lo kampung ka urku tabulud megal paganakan di sika hingga am satur nagi maneka hidup dan kampung ratau ku tabulud amo gumo pala la ti jije nga ay ang atog da kombol sana na ko pe pasa na man guno pa na kingaran da ay kam da je tam ambay ngay ko na kombolutan magat yang pe pasa da kingaran da to katalo alan san da tali dali da sta pa sa sa da tiket tempo aming ka kana di jeles
0: mhm ba ko thodan tampulan
3: ah magano po
0: ba de na kono kyo
3: okay.

0: Sebenarnya kau ngafin kan, nong odi suhozo, mantadi Rodi, Jess, Pisol, Pason, Kudiau, Peguhui, dan aku ngaku hozo di Jenny Jalin dan Miupus Sogi Gisom. Dari yang mau naik pemahaman dan telepon di titu, mikit-mikit mau kita pemelepon, kini ngotok kau, isai, ke zaitik, ya. Hai, Kepi Vosian.
1: Halo, Kepi Vosian.
0: Hai, Kepi Vosian. Kepasa kau minso du mata di radio, no?
1: Oke.
0: Okay. Ya, kiva tuni dogono. Ah. Insodu pergi ya mata. Insodu pemata di radio. Kiva tuni agangau mata dovi.
1: Oh.
0: Ah, Julianus
1: tadi. Ongo, Alex.
0: Ongo, ongo nadi. Ah, ongo, ongo.
1: Bah. Katahodan.
0: Katahodan lagi.
1: Pasaliti paghuk mapahidyaw. Gigi Alex, paganakan mo.
0: Katahodan.
1: Mali gid paganakan ko sandi deti kampung. Dari Hidat Tawaw, dari Hidat GL. Kuman lagi dot tambahut ku Migadi William Daniel, Gatu Daniel Kinsik, pada Nilbert Peter, pada Francisco. Kuman lagi dot Sabiabi, isinak hagonya pa sa dipan, Bundorong Sasi, Kajun, pagkakalakan gini atilian basingli, sa jadi itambahot i ako ay tangan kita daw ba ino, ansan do ako kwaan, pasan ko tabi tada ko taho, tabi kibosan, ansan do sa tamis ako sa may mo dat kita daw kaysa do do higakanan, ina DJ.
0: Isay yang ano di?
1: Julian tiba.
0: Oi Julian, matag kinarot
1: ba? Julian ang bong lintuhon.
0: Oh, lintuhon. Oo, Julian.
1: Kiyo, au na ay tangan di kino.
0: Oh, mangwa ba? Bakit ha dan, Julian?
1: Katahuan lang kita dia.
0: Ba, din ako na. Eh, Julian, matag lintuhon tambunan. Aha, Pason Mazadeda. WhatsApp, kapi pasiyan ng suvab kuma daw Simon Boswin, nag-iisawa daw ililinyam. Mamasonzo kuma di Datuk Sri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun, omidatin Sri Panglima Sylvia Bongkos Malakun kaditi, ako nag-ihiwan kuma di Datuk Protasius Mukiao, omidatin Emma, kuma sa Via Vito Pinay, mamay-mamay, inay-inay, boys-boys, manangaki, dugo ka, kapi pasiyan, kongsikan, tanaw ko tahu kuma dia zuansan ko tay mo to ka balakat mantad idmina mangon kadi Simon Boswin i Red Devil kapi pasian nang suvab ni kuma didiaw John Tati ngay ka nagi mamason kuma sa Via Vita Mbahut Leda Sabah VFM man na po da egi som Z kadi John Tati dititu naikot ko zo agumu o nganda o iton i George Gimbun mamason kuma sa Via Vita Mbahut Leda Sabah VFM Facebook WhatsApp om sa Via Vita pinsan-pinsan ko idnobo na po ka Hansan Hidas ko do tikid ta daw kadi George Gimbun diti muna mo sa kumahawan telepon kinangot ako Kapivosyan tabi nai
2: Kapivosyan na ginaw ni DJ Alice.
0: Hi Kapivosyan isay geti di
2: ino ya agang matad kay madang
0: agang matad kay madang ba agang may no isay yung kapan no
2: oh ma'am kapag huwag po kumahan pa diaw la
0: katawadan
2: may pagkanakan no
0: okay katawadan
2: ma'am ko nige pasan pumasan doon na ditambah sa lalo na pumasan doon magyari tampulan si Abdul Malik Adila Johnny Upin Yubog mi Thomas Johnny Lanog Sintom Koyokmen Ros de Sugod mi Petrus de Tambunan mi Dansi di Tuaran, kami berduan di kampung Pai Madang Bukit. Pai Pasan, kepesenangan da tadau ketahu, kepewasian da ngesuap da tadau ketahu lagi. Ya, Pai, ikan da DJ, kami.
0: Ketahu lah nagang.
2: Okey, ba.
0: Oke, okay. Pason Maza do Facebook. Kapi po siya nung suvab, dahi diaw ay Algasidion. Algasidion. Sanghun makikinungaw tauhi dahi da Sabah VFM iti. Mamason kumasa VFV tambahut dahi da Sabah VFM ikatutunaga kadi Algasidion. Sumusut, mantadi sabin kangot, kapi po siya nung suvab. kumasawi tambah ted Sabah VFM kadi sabin kangut ni kan gi Melchior Mizil Andang Lobinjang i Angelica Ojik i Mary Chua i Papa Ajushi Madius Joponi kapivosian Timbul Tawau Shelly Malantiu Angela Skijip Bambangan Lia Henny Henny Tom Christopher Jetoidis Tony Ten Robert Berto Claire Ignatius Roger Frankie Lijawa Insan po Josie Mindog, Jeffrey Gilimon, Mamay Jetty, alamay pang Jetty Muhammad Azmi nga maso nagi mungkin nga diti Facebook ni Sabah VFM. Dari isa pa mahavan telepon paghuido mungkin nga tukaw magudo hozo kina nga tukaw. Kapivosyan tabinay.
3: Kapivosyan nagi day diaw ay Alice.
0: Hi, kapivosyan nga subab nagi diaw ay Ross.
3: Hoy, kopi ba siya? Sabi niya ako ka ano ko? Nasinuaw.
0: Ano abal no, Ross?
3: Apa si Betty Alice nga? Diba ba? Ano hongo niti? Diba di na alalam? Ba di na ako sa puno? Medya kaya talang sola ako may zo.
0: At hangig yan noong ngaw ko.
3: Ba, may na... Kaming ko ka na siya. Aba si Ima to.
0: Aba si... Inkaniti. Ano po namin bulatak.
3: Yeah. Inkaniti, Alice. Ino na pakiti. Ano ang takaw na hansada daw. Dapat takaw na sa sabi abi. Indom po no. Pangabi. Mga pa... Mga kapadi... Mano sa padi na humusi. Nga pwede po. Kodam... Kandaman ko naging abi di tanak ko na... Itso do. O itso mo. Nga habi paghukuma. Pada... Ipaganakan mo, Alice. Katawa na. Dan daw gigi na
0: toho dan lagi Ros
3: nagadagi nagadagi daw paganakan ko daw dating kampung Subud nagadagi di paganakan ko irita daw dahil tawaw hansan daw daw ababasi kundo daw na rita nagadagi di iron gino daw black police daw simpuluna daw nagadaka ako daw kunak baga nang gini Michael Vincent na doon yahid kibabaig asan pag-anakan ng sando na babasi ko na unun na ba diyo si Michael baga nang gini nisyo balay polis na lampuan ang sando na babasi ko so biyabi irami tanak tapinay ko to ako ni ano na mga it itso do tayo kay Chamok abi tanak tapinay ko magadok ti abot sari abot dahil din kapasan san pag-anakan na misabo daw i Dr. Emelina Hansando na babasi kung na ulo din no nga isang top nga pwede kinupangan ko ka, mga gano'n sa pwede daw musi nga di kuwa di tenu di tampulan di viagang nga di pitro sa ilambunan i Adu Malik gani Upin i hobi pwede ko sa di John Batilo to sa lalo no pangkap lego mega nagi di Malius Maludin mega nagi di Lucinda yo antanyo na babasi ka Lucy ano na ba no may tati bibi na ipapa antanyo na no babasi toko na untok ka daw diti kataho sabi abi ngabi katutunan makatun lego sang yampay kuno ngabi muntada eh gisom na si iin ay Alice o siyo agumu ko so agumu padang di Tagano aw di ang zani ng mga ita siyo katawanan awigin Alice ay no kano
0: ay no kano Ross katawanan
3: omega nagi
0: bye ya iros matad sugod dari kano makin nga hozo matadi Flora Petrus piginavan na boho ni Robert Joe Kinsin igitan ko dandi dito.